0: Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Magkibukas po tayo sa aklat po ng awit. Chapter 44, verses 6 hanggang 10. Sapagkat hindi ako titiwala sa aking buso, ni ililigtas man ako ng aking tabak. Ngunit iniligtas mo kami sa aming mga kaaway at inilagay mo sila sa kahihiyan na nagtatanim sa amin. Sa Diyos ay naghahambog kami buong araw at magpapasalamat kami sa iyong pangalan magpakailanman. Ngunit ngayon itinakwil mo kami at inilagay mo kami sa kasirang puri at hindi ka lumalabas na kasama ng aming mga hukbo. Iyong pinatatalikod kami sa kaaway at silang nagtatanim sa amin ay nagsisamsam ng saganang kanilang sarili. Yung buko po tayo lahat ay kayo manalangin. Ama namin banal, makapangyarin sa lahat. Narito po kami mga anak mo. Muli po kami nagkakaisa upang magbigay puri sa iyo. Nagpapasalamat po kami, Ama, dahil hindi mo kami pinababayaan sa nagdaang mga araw. Patuloy mo kaming tinutulungan sa kabila ng aming pagkukulang. Patuloy mo kaming nililingap at pinagkakaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Panginoon, hiling po namin na pagpalain mo po ang bawat isa. Pati na po ang iyong lingkod, magayag ng iyong banalang salita, bigyan mo po siya ng karunungan galing sa iyo. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang lubos po naming maunawa ng salita mo na aming mapapakinggan. Panginoon, muli po kaming humingi ng kapatawaran sa aming nagawang mga kasalanan. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
1: Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Tayo na ipurihin natin ang ating Panginoon. Sa magitan ng mga awit. Para sa unang awit po natin mga kapatid, song number 126. 126, the power. There's a power in the blast.
2: What do you

0: Bago pa natin mapakinggan mo sa isang moment ko. Song number 116 po. The Gospel is for all. 116.
1: Of what the Lord has

नहीं नहीं ये बनाएगा नहीं ना कहने बाते दलीला पुनी खोले बाते Okay, buksan po natin ating mga Bible po natin sa aklat po ng una, Roma. Roma chapter 13 pa rin. Roma chapter 13. At kung maalala po natin. Yeah, sige. Roma chapter 13. Okay, sa Roma 13, pero yan po muna ay sabi po riyan sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, paalala sa atin, na sabi riyan sa lahat, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So naalala po natin, sa aklat ng Roma, chapter 12, ay tinuro sa atin na tayo ihandog natin yung ating sarili. Gamitin po natin yung ating sarili, yung ating buhay para sa paglilingkod ng sa Diyos. Then chapter 13, verses 1 to 6, yung ating natalakay last Sunday, ay ating po sinabi na tayo as a Christian na lingkod ng Diyos ay dapat din tayong pasakop sa ating gobyerno. Kaya nasabi po natin last time na ang bawat Kristiyano ay sumusuporta sa gobyerno. Kaya bawat paglabag natin kontra sa ating gobyerno ay kumukontra sa ating Diyos. Kaya dito natin nakikita, ihanandog mo yung buhay sa Diyos at ikaw din ay tinatawag natin na sumusuporta sa ating gobyerno. So ibig sabihin, pwede tayong maglingkod sa ating lipunan, maging sa ating gobyerno na may malinis ang ating puso. Ngayon naman, sa chapter 13 pa rin, tutuloy po natin, sabi po riyan sa susunod na talata, verse 7 to 8, ito yung aking tinatawag natin yung ating pakikisalamuha. Sa Diyos, una, sabi natin sa chapter 12, pangalawa, sa ating gobyerno. Pangatlo, sa ating lipunan. Paano ba tayo makisalamuha sa ating lipunan? Hindi pwedeng ang Kristiyano ay isolated sa lipunan. Tayo pa rin ay kabilang sa ating komunidad na dapat alam po natin ang dapat natin ugali sa komunidad. Sapagkat tayo niligtas ng ating Panginoon mula sa kasalanan, ngunit hindi tayo inilipat ng Diyos sa isang lugar na walang kasalanan. Andito pa rin tayo sa mundong ating kinagalawan, kaya lang mayroon itinuro ang Diyos na dapat natin sundin. Kaya dito po sa Roma 13, verse 7 pababa, diyan po natin makikita mga lituntunin na dapat natin gawin. Sabi riyan sa verse 7, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. So kung papasirin po natin dito, yung word sa lahat ay, although yung konteksto ng 1 to 6 ay tumutukoy sa ating gobyerno. Kaya sabi ng karamihan, ang pagbibigay ng nararapat, yung tatawag natin sa kanila ay nararapat, ito ay sa ating gobyerno. Pero gusto ko lang i-connect yung words sa 7 na ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat. Kaya sabi riyan, huwag kayong magkautang sa anuman, kanino man. So kung papasin natin sa kanino man, at sa mga nararapat, ibig sabihin, ito ay pangkalahatan. So ang point po natin,
tayo ay meron katungkulan as a Christian na tinatawag natin ibigay ang karapat dapat na paggalang, pagkilala sa bawat nilalang. So ibig sabihin, sa ating lipunan, tayo po'y magkakaiba ng katungkulan, kalagayan sa ating buhay. Hindi dahil sa iyo, ikaw ay kapwa Kristiyano, parehas kayong mananampalataya, ay hindi mo nakikilala ninyong kanyang kalagayan sa lipunan. Kumbaga, yung ating isang kapatid ay tatawag natin nasa isang antas na mas matas sa iyo, so ibig sabihin, igalang mo yung kanyang tiyatawag natin akarapat dapat sa kanila. Pero pagdating sa pagiging Kristiyano, alam mo yung kalagayan. So ibig sabihin, dito tayo tiyatawag natin nagkakaroon ng pagkilala, yung tiyatawag sabi riyan, nang sa kanila ay nararapat. Kung siya ay tiyatawag natin nasa katungkulan, so irespeto mo siya bilang nasa katungkulan. Naalala ko yung isang narinig lang naman natin. Sabi nila, ayaw daw nilang ibigay yung tinatawag natin mandamento de arresto sa isang tao na kilala dahil siya ay kaparehas nila ng pananampalataya. Na hindi dapat. Pag ito ay tumatawag ng katungkulan mula sa ating gobyerno, kaparte mo man, kapananampalataya mo, dapat mong ibigay. E sabi doon, hindi dahil siya mas mataas ay di mo bibigay. E sabi rito, ibigay mo yung narapat. Kung halimbawa, yung pag-aresto, halimbawa lang natin. Yung pag-aresto, dahil ba siya mas mataas, ikaw nasa baba, hindi mo gagawin? Dahil kapares mo na panan. Hindi. Kung ikaw binigyan ng karapatan, kapangyarihan, nagampanan lang yung responsibilidad, kahit siya ay yung kapares sa pananampalataya at mas mataas, dapat na ikaw na mas mataas, igalang mo yung tao. Kaya sabi rito, ibigay ninyo sa lahat ng sa kanila ay nararapat. So, kilalanin natin ang ating pagkakaiba. Bagamat tayo isa sa harapan ng Panginoon, pero dapat natin isipin, merte kanya-kanyang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Sa katawan na lamang, hindi natin maalis na tayo magkakaiba ng katawan natin bahagi ng katawan. Mayroon ulo, may kamay, may paa, mayroon tiyan, etc. Kaya ito ay tinatawag natin ginagala. Kaya sabi din, ibigay ninyo sa lahat ng sa kanila'y nararapat. So ibig sabihin, ang Kristiyano ay hindi marunong magtatangi. Ulitin ko, ang Kristiyano ay hindi marunong nagtatangi. So ibig sabihin, huwag tayong magtatangi sa ating kapwa. Dapat natin pasinin yun. Okay, second, sabi doon, dito naman ay babalik tayo sa gobyerno. Buwis sa dapat. Kasi buwis sa dapat buwisan, hindi lang pag gobyerno. Dahil ito'y tumutukoy sa ating relasyon. Kaya kung dapat mayroon kang babayaran, dapat mong bayaran. Huwag mong lalagyan ng palusot. No. Kaya sabi niya, buwis sa dapat buwisan. Okay. Ambag sa dapat ambagan. Ambagan. So, ibig sabihin, kung mayroon mga tao nangangailangan ng tulong, na dapat mayroon tao nangangailangan ng ambag, ay dapat tayong makiambag. Huwag niyo sabihin, ikaw na lang dahil mas marami kang pera, wala akong pera. No! Pinapakita niya na tayo lahat ay equal sa harapan ng Panginoon. Hindi binabanggit yan yung kalagay sa iyong buhay. Kung mayroon tiyatawag natin ambagan, pagbibigay, kung ano man yung kaya mo, ibigay mo. Hindi sukatan yung tinatawag natin kalagayan mo sa iyong buhay. Halimbawa, kung pera pag-usapan natin, kung pera ang kayang ibigay ng isa ay 10, ang sa iyo ay piso lamang, kahaya. No, dapat ibigay mo dahil ikaw ay bahagi. Bahagi ka ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Bahagi tayo sa isang komunidad na dapat tayo maging bahagi sa lahat ng aspeto. Kaya sabi niyan, pag-ambagan, ambag sa dapat, ambagan. So hindi lahat ng ambagan ay ambagan. Kaya ambag sa dapat, yung kinakailangan ng ambagan. So dito ay meron siyang reglamento. Hindi basta bigay ng bigay. Yung karapat dapat lamang. Okay. Takot sa dapat, katakutan. So, bigay mo yung tatawag natin yung, hindi yung tatawag natin fear na yung nangangambakan, no? Yung ito yung tatawag natin respetong binibigay dyan.
ibigay niyong dapat respect. Okay. Puri sa dapat papurihan. Kaya huwag natin angkinin ang mga bagay na hindi sa iyo. Kasi itatawag natin iba ay kanilang kinukuha yung kapurihan na para sa kanyang kapwa. Supposed to be sa atin, kinikilala natin ang bawat isa. Kung meron kang ginawang mabuti o meron siyang ginawang mabuti, papurihan natin. Halimbawa, kahapon, meron tayong itatawag natin pag-aaral sa mga Saturday natin, sa mga tinuturuan natin upang mangaral, eh meron nagboluntaryo. Anong voluntaryo? Nagbigay ng pangpahaba ng buhay. Ayan. Nagbigay. Si kapatid na Jesse. Di ba? Nagluto siya. Hindi ko tinan. Nagluto siya kusa. Eh, ginawa niya dun sa kanyang kwan. Nakatanggap na sinyo. So, point po natin ay papurihan. Sabi, kinikilala po natin. So, anuman bagay ay dapat sabi, puri sa dapat papurihan. Ayan. So dapat natin gawin, ayon po yan sa verse 7. Kaya alam po natin yung ating relasyon. Huwag natin angkinin ang lahat ng kapurihan. Huwag tayo tatawag natin, basta gawin na lang abag. Hindi. Mayroon po tayo tatawag natin common sense. Okay, verse 8. Huwag kayong magkautang ng ano pa man sa kanino man. Ano yung word utang na binabanggit dyan? Yung word na dapat maibigay, na karapat-dapat sa kanila, ay dapat mong ibigay. Baka ikaw ay nagkamali. Naalala ko yung isang, ito'y mali naman, maling approach. Pero gusto ko lang gamitin. Yung isang pastor daw. Dati tawag sa, siya kasi ay isang engineer dati, nagtuturo dun sa school. Then later on, naging pastor siya, naging full-time pastor. Kaya siya tinatawag ngayon pastor. Then later on, ay meron tinatawag natin mga grupo kasing umikot yan upang sila i-ordain. Yan, na-ordainan. Ang tawag sa kanya ngayon ay bishop. Ngayon, pagtawagin daw pastor, hindi lumilingon. Hindi, pastor, hindi lumilingon. Pag sinabi, bishop, ano? So, ibig sabihin, ganun kumisan, naghahanap na tinatawag natin pagkilala. Kaya sabi nga po natin diyan ay, although sa Christianity, sa atin, and the Church of Christ, hindi natin kailangan ganun klase. Brother and sister ay tama na yun. So, hindi kinakailangan na Elder Jesse, hindi kailangan. Brad, kamo na lang. So, maliwanag na. Sa iba kasi, itatawag natin yung word na huwag kayong magkauta. So, ibigay natin, ipakilala mo. Hindi man lang na ipakilala. Kaya kumisan, sa loob ng church, ay hindi naman tayo magkapareha kalagayan sa buhay, ay pinapakilala natin. Si brother na ito ay dito nagtatrabaho, si sister na ganito doon. So, hindi yung kanilang kalagay, yung tinatawag natin position, kundi sinasabi lang natin na sila ay naroon sa mga ganong klaseng kalagayan. Pero pinapakilala. So, hindi naman tinataas. E sabi doon, ay baka tayo magkulang. Irespeto ang pakilalanin. Sabi riyan, okay, maliban na sa mga ibigan kayo. So, itinuturo dito sa atin, tinatawag natin sa fellowship, ay dapat meron tayong pagpapahalaga sa bawat isa. Kaya sabi natin kanina, ang Kristiyano ay bawal yung tinatawag natin isolation. Bawal yung tinatawag natin inilalayo niya ang kanyang sarili sapagkat sabi ng banal na kasulatan, dapat tayong mag-ibigam. Kaya sabi ko ako misang, kung saan tayo makarating, sa isang dako ay dapat huwag niyong iwalay ang iyong sarili. Kaya kinukomment ko yung galing ng Cavite, sabi nga, ay tiyata, pagdating dito sa Isabela, nakikijoin sa church dito sa Isabela. Ganun din sana sa atin, kung saan tayo makarating, hanapin natin kung saan tayo pwede makipag-fellowship o kaya sumamba. Dahil sabi nga, meron tayong pag-ibigan sa bawat isa, pagpapahalagahan sa katawan ng ating Panginoon Heso Kristo. Ito sa atin pa rin. Sapagkat ang umiibig sa kanya'y kapwa, so ilabas natin, fellowship sa labas, sapagkat ang umiibig sa kanya'y kapwa ay nakakaganap na ng kautusan. Ano ba kasi ang kautusan? Ang kautusan ay binigay ng Diyos upang alam po natin kung paano tayo makisalamuha sa ating kapwa. Hindi binigay ang kautusan upang ikaw maligtas. Sapagkat ang kautusan, yan po kasi pananaw ng iba,
na sa Old Testament, sabi nila, ibinigay ang kautusan doon upang sila'y maligtas. Hindi po yung totoo. Ibinigay ang kautusan ng Diyos upang alam natin makisalamuha sa ating kapwa. Kung maalala po natin, ang sampung utos, wala po riyan. Sampung utos, kung maalala po natin, tignan po natin sandali, hindi ko nilagay bago dyan sa bahagi ito kasi ng sampung utos. Dito po sa Exodo na lang, mas madali, Exodo chapter 6, okay, Deuteronomy, mas malaki na. Deuteronomy nila, chapter 5. Sabi rito sa chapter 5, ay maliwanag nang ibinigay ng Diyos ang kautusan. Kaya sabi riyan sa verse 6, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Number 1, sabi niya sa verse 7, you shall have no other God before me. Sabi ng Diyos, wala tayong ibang dinyo Diyos. Wala tayong ibang sasambahin. Number 2, sabi niya, you shall not make yourself an idols or any likeness of what is in heaven, above or on the earth beneath, or in the water under the earth. So ibig sabihin, wala tayong mga imahe o tiyatawag natin ribulto na sinasamba. Dahil sabi ng Diyos, wag na wag kayong gagawa. Bagamat sabi ng iba, icon lang yan, paalaala. Pero dapat natin isipin, utos ng Panginoon yun. So then, huwag kayong sasamba sa nila. Sabi nga rin sa verse 9. Then verse 11. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag daw natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Bagamat mayroong mga taong gumagamit sa pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, ginagamit upang sila'y magpakayaman o kaya tatawag natin manlilinlang ng kanilang kapwa. Pero sabi ni Diyos, huwag ninyong gagamitin. So yun ang tatlo na sinasabi para sa Diyos. Then verse 12, ito yung tatawag natin observe the Sabbath day. Ito yung tatawag natin gunitain ninyo o kayo observan ninyong araw ng pamamatinga. Kaya yung pang-apat na yan, sabi ko ay bonus part. Bakit? Kasi yung pamamahinga, sabi natin para sa Diyos, hindi ka mag-work, ibig sabihin, ibigay mo yung tiwala mo sa Diyos. Na yung isang araw na hindi ka magtatrabaho, bibiyayaan ka na pa. Ikaw ay umaasa, naniniwala na sapat ang biyaya sa iyo ng Diyos sa loob ng anim na araw. Then yung pang-anim na araw, sabi doon, yung word, sabi dyan sabat, yung word rest, ay bonus sa atin. Kasi pag ikaw nagre-rest, sino makikinabang? Tayo. Physically, tayo ay nakaka-regain ng strength. Pangalawa, meron kang panahon para sa Panginoon, meron kang panahon sa iyong family. Kaya,

atin. Kaya ang pagpapahinga ay binigay ng ating Panginoon. Pagkat sabi ng ating Panginoon Jesus, kayong lahat na nabibigatan, papagal lumapit kayo sa akin. Kaya total rest natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Kristo. Then, iyon po yung pang-apo. Okay, lagyan natin yung apat ay para sa Diyos. Ugnayan natin sa Diyos. Kaya yung sabat o itatawag natin rest natin ay binibigay natin sa ating Panginoon. Para yun sa Diyos upward. Pero yung panglima pababa, nandito, kung papasin po natin, ay yung ating ugnayan, relasyon sa ating kapwa. Ano yon? Okay, dun, wala dito yung panglima. Yung panglima, sino nakakalam? Yung panglima, verse 16, sabi doon, sabi rito ay, honor your father and your mother. Kaya tinuturo sa atin yan, nasabi doon sa Epeso, igalang natin yung ating mga magulang. So the same sa New Testament, sinasabi, igalang ninyo ang iyong mga magulang. Then, dito na papasok yung word na wala pa rin.

Balibaliktad na yan. Yung sumunod dito, andito na. Yung verse 17, you shall not murder, commit adultery, thou shall not steal, etc. So dito tayo ngayon sa Romans 13. So kinote ni Apostle Paul kung paano tayo makisalamuha sa ating kapwa. Kaya ang Bible ay sapat, tama, na dapat natin pag-aralan dahil ito magbibigay sa atin ng katuruan kung paano tayo mamuhay as a Christian at kung paano tayo makisalamuha sa ating kapwa. Kaya sabi na, huwag kang malunya. Sapagkat kung babalikan natin yung una, sabi rito, ang umibig, okay, sapagkat ang umiibig sa kanya ay kapwa, okay, sa kapwa ay nakakagalap ng kautusan. Kung iniibig mo ang iyong kapwa, siyempre, hindi mo lalabagin ang kautusan ng ating Panginoon. Hindi mo lalabagin yung tiyatawag natin regulasyon tungkol sa ating pakikiugnay. Kaya tulad dito, sapagkat ito, huwag ka mangalunya. Ibig sabihin, ikaw ay huwag ka magkaroon ng relasyon sa hindi mo karelasyon kung tutusin. Outside yung tiyatawag natin proper legal na relationship. Kaya kung papasin natin diyan ay hindi pwede. Kaya sabi diyan ay tiyatawag natin iwasan natin. As a Christian, walang Kristiyano na nangangalunya. Kaya sabi na po si Paul nga, kung hindi mo kayang magtiis na maging single, dapat kang mag-asawa. Kaya tinuturo diyan, dapat ang sayo ay sayo lamang, huwag kang makiapit. Kaya sabi dito sa okay, balikan ko lang yung Deuteronomy, ano? Yung binabasa ko kanina, mayroon kasi magandang statement doon. Na binabanggit doon sa Deuteronomy chapter 6, sabi rito ay verse 21, you shall not covet your neighbor's wife, huwag mong angkinin ang asawa ng iyong kapitbahay. So, ibig sabihin, may nagmamayari. Kung hindi mo pagmamayari, huwag mong pakikialaman. Kaya huwag kang mga ngalunya. Then, huwag kang papatay. Ano ba yung word pagpapatay? Nang ating Panginoon Jesus ay nagturo, sabi doon, ang dahilan kung bakit mayroon pagpatay dahil sa hindi kayang i-control ang kanyang emosyon. Yun ay turo ng ating Panginoon Jesus sa Matthew chapter 5 na dapat alam natin i-control yung ating sarili. As a result, sabi nga, ang bunga ng Espiritu sa ating buhay ay mayroon pagpipigil sa kanyang sarili. At kung ikaw may pag-ibig sa iyong kapwa, ikaw ay may pagpipigil sa iyong sarili, tiyak na walang papatay. Nakikita po natin, kaya napahalaga po, bakit kayo meron nangyayari pagpatay? Manalala ko lang ito ngayon. Bakit kayo meron nangyayari pagpapatay? Sabi ng iba, kapabayaan. Sabi ng iba, kasalanan ng mga magulang. O kaya, kasalanan ng mga cellphone. Kung ano ang pinapanood niya, kaya sarap-sarap manood, pinapatay. Kaya ngayon, pumapatay sila. Ang totoo, itatawag po natin kakulangan ng pagtuturo sa ating mga anak. Kaya sabi sa Deuteronomy, mga magulang, ituruan ninyo ang iyong mga anak. Ituro natin sa kanila ang tamang asa, ang tamang katuruan na kalooban ng ating Panginoon. Kaya nangyayari pagpatay. Isipin natin, ilan ba yung napatay ng batang yan? Tatlo, no? Pero maraming sugatan. So ang point ko natin doon ay dahil hindi nagabayan, kaya mayroong pagpapatay. Kaya siya nagkasala. So ang tanong ngayon, dapat ba siyang parusahan o hindi? Kaya natin ang batas na siyang humusga at ang Diyos. Okay? Huwag kang magnanakaw. Bakit kayo mayroong pagnanakaw? Lahat ng ating pangailangan sa buhay ay binigay ng ating Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagbiyaya. Ibinibigay ang ating pangailangan. Isipin po natin na likha niyang sanlibutan. Inuna niyang likha ang lahat ng ating pangailangan bago tayo. Ano kaya kung naunang tao na nilikha niya? Ay di nakasabit, ano? O wala siyang tirahan. Pero ang Diyos ay mabuti. Bago tayo nilikha, lahat ng ating pangailangan, hangin sa impapawid, sa tubig na kapangailangan natin, sa lupa na ating kinagalawan, ipinrovide ng ating Panginoon. So sa madaling sabi, kung tayo ay maging masipag, masikap sa ating buhay, ay walang dahilan na tayo ay magnakaw sa pag-aari ng, iba kayo sabi doon sa ulit sa Deuteronomy, huwag mong pag-imbutan ang pagmamahal.

0: bawal ang magiging sakim. Ang isang Kristiyano ay tinatawag natin ang idolo natin. Sinusundan natin ay ang Diyos. Nang Diyos ang mapagmahal, ibinigay niya kanyang bugtong na anak at ang si Jesus na namatay, alang-alang sa atin, siya ay nagsakripisyo. So ibig sabihin, ganun din sana sa atin, huwag tayong maging sakim. Kundi marunong tayo magpa-ubaya. Marunong tayo mag-extend ng pag-ibig na mayroon sa atin instead of pagiging sakim. Kaya willing tayong tatawag natin, open yung ating mga kamay, yung ating mga, kasi ilagay na natin, pati bulsa, natutulong sa ating kapwa. Okay, ano ba? Kung mayroon pang ibang utos, sabi niya, ay nauwi sa salitang ito. Sa mga tibagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba yan ang summary ng ating Panginoon Jesus? Nang tinanong siya, Guro, ano ang pinaka-importante ang kautusan? Sabi ng Panginoon Jesus, ibigin mo ng Diyos ang iyong buong puso, isip at lakas. Yan ang una. Pangalawa, sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kasi pag inibig mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, hindi mo ito sasakta, hindi mo pagnanakawa, hindi mo siya tatawag natin pa, hindi ka maging sakit, magbibigay ka, huwag kang papatay, huwag kang maulin sapagkat iginagala mo dahil mahal mo siya. Kaya ang problema sa atin ay dahil wala sa atin yung tunay na pag-ibig na mula sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, the fruit of the Spirit is, ano yung una? Ano yung una? Memorize sa atin, ano yun? Bunga ng Espiritu ay? Una, sabi nun ay pag-gusto. Di, pag-ibig. Di ba? The fruit of the Spirit is love. Kaya yun, dapat natin tingnan na dapat ito ay gawin po natin. Okay. So, ibig sabihin ay talagang ang buhay ng Kristiyano ay naiiba sa buhay ng sanlibutan. Okay, Roma 13 verse 1, sabi naman, 13 verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. O, so, pansin natin, hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Hindi niya niloloko, hindi niya nililinlang. Ibig sabihin, malinis sa kanyang kamay. Malinis sa kanyang gawa. Malinis sa kanyang isipan. Kaya sabi doon, hindi gumagawa ng masawa sa kanyang kapwa, ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Kaya sabi nga, sa pag-ibig lang yung pinakabuot. 11. At ito yamang nakikilala ang panahon. So ito itinatawag natin, yung panahon pa natin, dalawang panahon yan, na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sapagkat, ano bang ibig sabihin yung word pagkakatulog? The word pagkatulog ay tatawag natin stagnant, ibig sabihin hindi gumagalaw, walang ginagawa, nag-asya, tatawag natin nakarelax ng ear, ibig sabihin hindi ka aktibo sa iyong buhay. Pero nais si Apostle Paul, ayon sa ating Panginoon Diyos, dapat ang bawat isa sa atin ay aktibo. Ano sabi ng ating Panginoon Jesus? Maalala ko lang. Doon sa Revelation, sabi doon, sabi niya sa isang iglesia, sa church, sabi doon, ikaw ay tiyatawag natin maligamgam. Ikaw ay tiyatawag natin, sabi doon, ikaw ay aking idudura. Nais ng Panginoon na tayo tiyatawag natin maging aktibo. Na tayo tiyatawag natin gumagalaw. Hindi yung tiyatawag natin idle, walang ginagawa. Ako'y naniniwala sa isang Kristiyano, ano man yung ating kalagayan sa buhay, mayroon at mayroon tayong magagawa. Unahin natin. Sa mga tumatanda, at tayo tumatanda na rin, aminin natin, sa mga tumatanda, hindi na makalabas. Hindi na makapagtrabaho, pero kayo ay pwede pa rin manalangin para sa ating sarili, sa ating family, sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Tama? Pangalawa, pwede natin paalalahanan yung ating mga mahal sa buhay. Yung masusunod sa ating interesan, pumunta kayo. Kayo ay tatawag natin sumamba. So meron nagagawa. So marami. Sa atin naman na medyo, okay, may lakas pa. Kumihina na rin iba. At sa mga malalakas pa, marami kayo magagawa. Kaya huwag po tayo tatawag sa agad yan. Magsigising kayo sa pag pagkakatulog. The word pagkakatulog, kung papasin natin, ikaw ay naka-relax lang, nakatulog, walang ginagawa. Ayaw ng Panginoon na tayo walang ginagawa. Nais sa Panginoon na tayong lahat ay maging aktibo sa paglilingkod sa Kanya. Sa lipunan, pwede po tayong maglingkod. Pwede tayong mag-share ng ating pananampal. Sa loob ng tahanan, pwede natin gawin. Okay? So, magsigising daw. Kaya kung wala kayong ginagawa sa iyong pananampalataya, panahon na upang tayo ay tatawag natin gumalaw. Sa number 1, yung tatawag natin yung sabi ng Panginoon na ikaw ay tatawag natin na sala sa init, sala sa lamig, ikaw ay aking isusuka, sabi niya. Dahil nais ng Panginoon sa panahon ng mainit, ikaw sana ang tatawag natin nagiging palamig. Sa panahon ng tatawag natin malamig, ikaw sana ang siyang kape. Ay, tama. Ikaw ang nagbibigay ng pamparelax, tama? Di ba pag malamig, ano gusto niyo? Malamig? No, kape. Mainit. Kasi sa panahon naman na mainit, ang gusto natin ay malamig. So dapat ganun tayo. Ibig sabihin, flexible na tayo ay nagiging buhay. Hindi tinatawag natin na pagkatulog. Walang ginagawa ay natutulog. Naghihilip lang, nakaila. Okay? So ibig sabihin, Kristiyano ay buhay na buhay. Kaya gising, kapatid. You know? Gising. Kahit sa tayo makarating, gising, gumalaw tayo. Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw at asin ng sanlibutan. Hindi niya sinabing kayo ang ulaw. Okay, bahala kayo. Sige. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisampalatay na una. So dito pinapakita na ikaw ay yung total salvation po natin, yung word salvation, ay tinatawag po natin tayo'y lilipas na. Tayo lilipat na sa ating tirahan. Eh sabi ko nga, ilang taon na lang ating imamalagi sa mundong ito. Hindi ko lang alam kung sino yun. Eh mga nakikita ko, mga kasama ko, mga matatanda na. Sabi ko minsan eh, isa namin kaibigan itong week na ito nakita ko, gano'n na mga tanda itong aking kaibigan. So parang nakikita ko na rin na, parang pag ganun na rin. Kaya sabi ko ay, nasa 60s pala naman siya, 66 ata eh. Bata pa, pero parang gano'n na, tanda na rin. Kaya kung minsan nakikita ko, nasa gano'ng edad ay pag ganun na rin. Kaya sabi ko, paano ito masusunod sa ating mga generasyon? Kaya dapat tayo ay lalo pa maging double time, gumalaw, habang kaya natin ay, sabi nga diyan, nalalapit na eh. Malapit ka na sa finish line, ano Brother Jesse? Baka muna. Hindi, siyang nasa malapit ko eh. Eh malapit na, di ba? So ibig sabihin, pag malapit ka, lalo kang bibilis. Kasi yun naman ating direction. Kung bakit tayo sumasampalataya, dahil tayo naniniwala, pag tayo namatay, ay mapupunta tayo sa lugar na hinanda ng ating Panginoon. Kaya aktibo po ang bawat isa. Kaya tama na po yan. Okay, tuloy pa natin. Kaya sabi niya, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman. Iwaksi daw. Ibig sabihin, iwasan natin. Alisin natin. Ano yung gawa ng kadiliman? Kaya, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. So, papasinip po natin dito, okay, bago niya sa Ephesians chapter 6, ano ba yung gawa ng tiyatawag natin kadiliman? Hindi ko nailigay, pero naalala ko, dito po sa Ephesians chapter 5, ay meron siyang binabanggit yan. Chapter 5, pwede natin tingnan sandali. Bago sa chapter 6. Kung papasinip po natin, dito kasi sa chapter 5 ng Epeso, sabi po riyan, verse 1, therefore, be imitators of God, beloved children, walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. But immorality, pasin natin, verse 3, but immorality or any impurity or greed must not even be named among you as in proper among saints. So ito yung tawag natin gawa ng kadiliman na binabanggit niya diyan. Then verse 4, and there must be no filthiness and silly talk. Silly daw, hindi silly ito ah. And there must be no filthiness, karamihan, silly talk, coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know with certainty that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. So dito sa chapter 5, pinapakita niyo yung gawa ng kadiliman. Kaya sabi doon ay dapat natin iwaksi paano natin labanan ang gawa ng kadiliman. Kaya dito sa chapter 6 ng Epeso, sabi niya sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon. Kanino tayo magpapakalakas? Sa Panginoon. Hindi sa kanino man. Hindi tayo magiging sip-sip sa kanino man nila lang, kundi sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ibig sabihin, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ano man ang mangyayari sa ating lipunan, ano man ang mangyayari sa ating mundo, ang Diyos pa rin ang siyang may control ng lahat ng bagay. Di ba niyo napapansin ang mga pangyayari na sunod-sunod sa ating mundo? Nagkaroon tayo tatawag natin lindol sa bahagi ng last time, Cebu. After Cebu, anong nangyari sa Mindanao? After Mindanao, nagkaroon tayo sa Japan. Then, nagkaroon tayo sa Venezuela. Magagandang building, magagandang kanila katayuan ng buhay. Isang yugyug lang, marami ang tatawag natin mga nawala at nahirapan. So, isipin po natin, hindi tayo pwede magtiwala sa mga bagay-bagay o mga materyales. Nasabi natin, okay ako rito. Sa halip, sa Panginoon tayo magtiwala. E sabi riyan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Verse 11, kung tayo nagpapasa, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Ano ba yun? Verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol, sa espiritu ng kasamaan na sa mga dakong kaitaasan. So, ibig sabihin, meron po tayong tinatawag natin spiritual battle. Tayo'y nakikibaka. Tayo'y, as a Christian, sabi nga natin, we are children of God. Tayo ay army ng Panginoon. Tayo sundalo ng Diyos, lingkod ng Diyos, na tayo nakikibaka sa lahat ng uri ng kadiliman kasamaan. At sabi po riyan, ang ating kalaban ay nasa dakong kaitaasan. So ibig sabihin, kapangyarihan. Pansin natin ha, hindi lang sa dugo, kundi pamunuan at kapangyarihan na namamahala ng kadiliman ito sa sanlibutan. So ibig sabihin, mayroon mga forces, puwersa na kumokontra sa katotohanan. Laban ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga daong kaitaasan. So nakikita po natin yung mga masamang impluensya mula sa taas. Huwag natin gamitin galing sa langit, kundi impluensya sa taas or either sa tatawag natin spiritual matters ay tayo po yung na-impluensyan, na tayo ay natatangay kuminsan. Sa halip, sabi ni Apostle Paul, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makatagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Verse 14, magsitibay nga kayo. So be strong, huwag tayong mabahala, huwag tayong mamba. Na inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. So ano man ang mangyari sa ating buhay, manatili tayo sa katotohanan. Tulad ni Daniel. O, naalala ko si Daniel. Nung sinabi ang kanyang kaaway doon sa Daniel, ay tinatawag natin, ang sinuman manalangin sa kanyang Diyos sa loob ng 30 araw ay ipapakain o ipapalamon sa leon. Hindi nangamba, hindi natakot si Daniel. Sa halip, siya ay nagpatuloy na nalangin sa Diyos na buhay. At nung siya'y kanilang pinaratangan, walang magawang hari, hindi siya nagtiwala, ako'y kaibigan ako ng hari, hindi ako untouchable. No! Hindi niya pinanghawakan yun, kundi siya'y nanatiling matibay sa kanyang relasyon, ugnayan sa Diyos. Siya'y nanalangin. At wala rin magawang hari, sa halip, ipinakain, inilagay si Daniel doon sa mga leon. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, ay hindi na ano si Daniel. Siya'y binigyan ng protection. Kaya sabi niyan, dahil siya'y namumuhay sa nasa kanya ang katotohanan. Kaya pag tayo namuhay sa katotohanan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tiyak na kaya po natin lusutan, lampasan ang mga lahat ng mga tiyatawag natin problema. Okay? Na may sakbat, sabi niya, na baluti ng katwiran. Anong kasabihan natin narinig? Pag may katwiran, ipaglaban. So nakikita po natin pag tayo namumuhay sa katwiran, ibig sabihin, kaya natin ipaglaban. Sapagkat ang kakampi natin ay walang iba kundi ang Diyos. Verse 15, at ang iyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Nabanggit ito yung preacher natin kanina sa pag-asa. Naalala ko lang yung kanyang sinabi. Natatawa ko lang doon na kanyang sinabi kasi kanyang preaching ay sa Proverbs chapter 16 ng kinamumuhian ng Diyos. Mga paa, kung saan pumunta, sabi niya. Ihanda na ninyo yung panyapak sa paghanda ng ebanghelyo na kapayapaan. Sabi niya, kumisan yung ating mga paa ay, sabi niya, saan pupunta? Doon sa sabungan. Kasi yung isa doon nagsasabong. Tinapatama niya kay Bibera. Siyak na. Dire-direcho kayo pa. Brother, pinanata niya. Kasi, tinatawag namin minsan kasi, wala, busy ako. Sabi nalaman, busy pala doon, nakipag-school doon sa lulutan. Kaya, masama. Siya kasi nag-invite, in-invite siya, na mayroon doon prayer doon sa bahay nila. Yung nag-invite, wala. Nandun sa malaking pagtitipon. Nasasabuhan. Kaya nagsabi, ay, binanata niya. Sige, dahanat pa ka ako naman. Pero sabi rito, ang panyapak daw natin paganda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Sabi ng ating Panginoon Jesus, blessed are the peace maker. Hindi lang mga sundalo ang pinagpala, hindi lang mga pulis ang pinagpala, kundi mga Kristiyano nang dala ebanghelyo ng Panginoon ay matatawag kayo. Blessed, mapalad kayo. Kaya sabi niya, tayo gumagalaw, lumalakad dahil ating pinapangaral ang mabuting balita upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoon, Jesu Cristo. Verse 16, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Alam niyo yung pananampalataya natin? Ano ba kaya church? Ano yung Christ Church? Tiyatang, kamo, di ba? Hindi. Pag sinabi, ano yung pananampalataya mo? Si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawad tao, namatay dahil sa ating mga kasalanan at siya lang ang ating tagapagligtas. Yun ang ating pananampalataya. Paniniwa, yun ang ating sinasabi. Kaya dapat klaro, kaya paninindigan natin, ang sino man sumampalataya at mamatay kay Kristo, tiyak na mayroon buhay na walang hanggan. Pag namatay ka ngayon, sigurado ka ba sa langit? Ang Diyos lang nakakaalam. Hindi, pangako ng Panginoon, sa bawat mananampalataya, sa langit, mapupunta. Ayan. Okay, tuloy natin. Verse 16. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na sulugi ng masama. Diba? Ano pa laban natin? Yung faith natin. Kasi alam natin yung mga iba natin, dating tatawag natin kaugalian, para maligtas kayo taong patay, anong gagawin? Dapat daw basbasan. Ano pa? Lagyan ng pagkain. Ano? May pabaon pa kayo. Alam naman ninyo, namatay na nga sa alak, tapos pabaonan pa niyong alak. Faith, hindi niya kailangan. Di ba? Mula sa lupa, babalik sa lupa. Wala kang dala. Nung ikaw sinilang, walang dala. Kaya pag namatay ka, huwag mo nang pabauna naman. namatay na nga sa alak o kaya namatay sa sigarilyo, babaunan mo ba? Hindi dapat. Okay? So, dahil faith natin, hindi kailangan. Okay, sige tuloy. Para mabilis. At magsikuha rin naman kayo ng turbante kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, alam po natin ang Word of God. Ang sabi sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay at tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya ibig sabihin, meron tayong kapitulo, versikulo. Pero dapat tamang paggamit natin sa versikulo, ah. Pakagamit kayo ng versikulo, versikulo kayo. Problema, matulad tayo din kay Kuyang. Sige. Verse 18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat, na lahat ng panalangin, at daing sa buong panahon at mga kuyat ng buong katiyagan at daing tungkol sa lahat ng banal. So, ibig sabihin, as a Christian, kayo ay prayerful. Madasalin, mapanalangin. Maroon tayo manalangin. Ako eh, na, sabi ko, sakit ng ulo, sabi ko, sino mag-closing prayer sa atin? Sabi ko sa pinuntahan ko last Wednesday, alam naman nila yung schedule nila, na mayroon kaming Bible study. Alam nila na magtuturo ako doon sa kanila. At dati kasi may naka-assign ko sino yung opening prayer, sino closing prayer, sino magre-reflect, ako lang mag-represent. Eh wala nakalagay ng gano'n. Napalitan kasi si Sespo, iba na yung Sespo. Oh, sino closing prayer? Nagtitinginan sila. As a Christian, dapat tayo marunong manalangin. Kaya sabi ko sa nila, pasalamat tayo dahil tinuturo ng Biblia, dapat kayo marunong manalangin. Ayan. Kaya, yun, sa pulisan yun. Sa army daw, marunong sila manalangin, lalo pag sa bagong asabak lang, pagputok doon. Una sabi niya, oh Diyos ko, yun, baga. Kasi sa bigla, natatakot biglang gano'n. Eh sa pulis kasi hindi na. Kaya sabi, nakakaligtaan. Okay. 13. Roma 13, balik tayo. So, magsilakad kayong mahinhin gaya ng nasa. Anong ibig sabihin? Tayo transparent. Nakikita, walang itinatago. Kaya, hayag tayo sa harapan ng Diyos, hayag din tayo sa harapan ng ating kapwa. Ayan. Huwag sa katakawan. Ulitin ko. Huwag sa katakawan sa lahat ng bagay. Pwede sa pagkain, pwede sa kayamanan, matakaw eh. Kwak-kwak, amin, sa ilo ano. Huwag daw sa katakawan. Ano isa? Basahin nga yan, hindi ko mabasa. Basahin mo, Brother Jesse. Ay, paglala. O, paglalasing daw. Huwag daw. Sing. Sing lang, pwede tayo. Sing, pwede. Huwag lang yung paglala. Sing, okay. Huwag sa, okay. Huwag sa kalibugan at kahalayan. So nakikita po natin, umiiwas tayo. Pagiging Kristiyano, iniiwasan niya. Meron kayong feelings, ayan. Pag kabataan pa, malakas-lakas pa. Pero sabi niya, pag tumatanda na, meron ako na rin, dalawang matanda nag-usap. Last Thursday, sabi ng isa eh, saan? Sabi niya, kaya pa. Eh, nasa edad silang 70, 75 at isa, yung isa 71, naglulokohan. Kaya ang point ko rito ay, lumalaw sa kaya sabi doon, kabataan, huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa pagkakaalit at pagkakaingitan. Inalis natin yan. Verse 14, kundi bagkus, ilagay na ulit yung sakba, ninyo ang Panginoon Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang kahalayan noon. Kaya, ito po yung napakahirap. Kaya may pangako, alam ng Panginoon. Sabi na po, ilagay ninyo, kaya ninyo yan. Sabi, madaling sabihin na no. Pero mahirap, gawin. Pero ito pangako ng Panginoon Jesus, panglas natin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin, ako'y sa kanya at siyang nagbubunga ng marami. sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayo magagawa. Yung sikreto sabi doon, kung tayo daw ay malapit sa ating Panginoon, tayo patuloy na nakakapit sa ating Panginoon, mayroon at mayroon tayong magagawa. Tiyak na ikaw ay magdadalay. Yung sabi niya, sapagkat kung kayo hiwalay, so ibig sabihin kahit saan tayo makarating, saan ka man makaroon, maparoon, sa masulok ng mundo, dapat isipin mo, kasama mo ay ang Panginoon Hesus Kristo. Siya ang iyong kasama sa buhay. Kaya sabi niya, pag siya kasama mo, kung wala daw tayo sa kanya, wala kayong magagawa. Dahil kasama natin ang Panginoon Hesus, mayroon at mayroon tayong magagawa. Kaya tiyak ang katagumpayan ng bawat Kristiyano. Kaya sabi niya, kung ayaw naman niyo gumising, sabi ni Paul kanina, magsigising kayong mga nakatutulog, walang ginagawa. Kung wala kayong ginagawa, ito sabi ng Panginoon, verse 6, last verse. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at ang mga titipunin at ihagis sa apoy at mga susunod. Gusto niyo masunod? Ako'y naniwala, ayaw natin mapunta sa impyerno. Gusto po natin lahat tayo sa langit mapupunta. Kaya nawa mga kapatid, gawin po natin yung ating responsibility, ipakita natin na tayo ay gumagalaw ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya walang Kristiyano tulog-tulugan, gising at aktibo ang bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkarinig ng kanyang salita.
1: Bilang tugon awit, hymn number 143. 143. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair. When the saints of earth shall gather over on the other shore, and the

0: Tayo po, idadako na sa banal na hapunan. Muli po, bago po tayo mag-ibagi sa banal na hapunan, ay siyasatin natin ating sarili bago tayo kumain ng tinapay at uminom sa kupa. At dito po sa Unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang 26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapire sa iyo, at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus, Panginoon, hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Ang maraming makapahingan rin sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakatong ito na kami po ay muling nagkasama-sama upang papurihan ka sa Espiritu at Katotohanan. Ama, kami po ay dadako sa isa pang bahagi ng aming pananambahan. Ang pag-aalaala sa kamatayan ng inyong anak na si Hesukristo, nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagmamahal sa amin. Nang dahil sa aming mga kasalanan, siya ay nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo, nang sa gayon ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebadura na siyang sumisimbolo ng kaniyang katawan at ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng kaniyang dugo. Naway sa aming pag-aalala sa kanyang kamatayan, ay bagampanan namin ito nang naayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Thank you. Tayo po ay dadako na sa ambagan ng mga banal or offering. Ganito po ang sinasabi sa 1 Corinto chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehan ko. Ganito rin po ang sinasabi sa 2 Corinto chapter 9 verse 6 hanggang 7. Datapot sinasabi ko, ang nag-aasik ng bagyana ay mag-aani namang bagyana. At ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po ay manalangin. Ang maraming banal, dinadakil at sinasamba ka po namin. Dahil sa inyong pagmamahal at kabutihan, salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkulob niyo sa amin. Higit sa lahat, sa pagkakataong ito, na kami nagsama-sama upang papurihan ang iyong dakilang pangalan. Nawa ang bawat kaloob na may ambag ng iyong mga anak ay magamit po namin sa ikalalawak ng gawain para po sa inyo. Hiling po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming gabayan at pagkalooban ng biyaya na sa aming mga buhay. Tulungan niyo rin po kaming maging daluyan ng iyong biyaya upang mas marami pa kaming mahikayat na sumunod at mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas.
1: Mga kapatid, dinig niyo po tayong lahat ay magsitayo at ikibagas tayo sa akin sa page 82. 82, mga kapatid. 82.

Tayo po'y manalangin. Ama naming mawain at makapangyarihan sa lahat, dinadakila at sinasamba ko po namin sa aming mga buhay. Salamat po sa binigay mong pagkakataon na kami makapagpuri sa iyo at makarinig ng iyong salita, na siyang nagtutuwid sa aming pagkakamali at nagpapaalala na kayo lang ang Ama ang karapat-dapat na sambahin at paglingkuran. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming nagawang pagkakasala at sa aming mga pagkukulang. Kung minsan ay kami nagiging abala sa maraming bagay at kami nakakalimot sa, na sa paglilingkod sa inyo. Inalalapit po namin ang aming bansa at ang mga pinuno naman na sana po ay bigyan niyo po sila ng talino at pusong may takot sa iyo, Ama. Naway kilalanin po nila ang inyong kapangyarihan sa lahat ng panahon. Sa mga kapatid po naming may karamdaman, kami po ay umaasa sa iyong kapangyarihan. Kayo po ang patuloy na magkaloob ng kalakasan at kagalingan sa kanila. Gayon din po sa mga kapatid naming wala ngayon, naway makasama po namin sila sa susunod na pagtitipon. Patnubayan niyo po kami sa aming pag-uwi. Naway ang iyong salita ang magsilbing patnubay at gabay namin sa aming pamumuhay. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba at handang sumunod at maglingkod sa iyo, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen.

0: All right, everybody. We're running just a little bit late behind Igniterson, so we are going to get started with this. We're going to go ahead and to get going here, Igniters. You're not going to miss anything. We're gonna play this in its entirety. And so we're gonna head over there right now. And get connect. Well, we're already connected. They've already started getting going. But we're going to go ahead, igniters, and to get things here. So let's go ahead, igniters, and to get things rocking and rolling here on Ignite Radio. Let's see here before we get it going. Pretty Jane has sent over 2 hearts. And amen to that. Appreciate that. Actually, Pretty Jane sent over 4 hearts. So, maraming salamat to you. And I appreciate it very much. Sister TL has also sent over a few hearts over to Brother Ricky already. So, let's get going, Igniters. Don't want to be late. So, here we go, Igniters. Welcome to the 11th hour special here on Ignite Radio. Happy Lord's Day goes to every single one of you.
1: Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Mapayapang araw, ganda ng sikat, no po? At yun nga po, naku tayo ay binless ng panibagong buhay. Isang buhay na gamitin sa pamilya, at gamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Napakaganda yung ating tinalakay sa Bible study po, na bilang mga Kristiyano, ay laging handa sa ating buhay at bigyan halaga natin ang bawat pagkakataon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Po ang isang bagay na bigyan natin ang pagkakataon ay yung ipadama natin sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran, lalo na sa paglilingkod at pagmamahal na binigay ng Diyos na dapat nating gamitin sa ating kapwa at sa loob ng iglesia at ganun din sa ating pamilya. Ano ba ang makita natin na pinakita ng Diyos ng kanyang pagmamahal? Yung pinakain niya ang 5,000 katao na nangaral si Jesucristo, nahabag at nakita niya yung mga tao sa panahon na yun. Ayaw niyo sila umuwi na sila ay gutom. Doon nagpakita ang ating Panginoon Jesucristo ang kapangyarihan na gustong-gusto laging makita ng mga Hudyo dahil sila ay namulat sa mga nakikita nilang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang pinakita at pinadama ng ating Panginoon Jesucristo ng pagmamahal? Yun ay makikita natin sa Mateo Chapter 15, verses 32 hanggang 37, kung saan marami ditong nanging question, nag-agam-aga, totoo ba na higit 5,000 na kapirasong tinapay ang binigay sa ating Panginoon at lahat ay nabusog? Ayan. Sabi dito mga kapatid, sa verse 32, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga tao ito. 3 araw na ngayong kasama natin, sila at wala silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom at baka sila mahilo sa daan. Sinabi naman ng mga alagad, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganitong karaming tao sa ilang na ito? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. 7 po, at mayroon pang ilang maliliit na isda, sagot nila. So, kakaunti ang binanggit na pagkain na ito. Sa verse 35, pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipabahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat at nag-ipunin ng mga alagad ng tinapay na lumabis

0: nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 lalaki ang nakakain bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Napakarami po ang nabusog at kumain na pinakita ng ating Panginoon si Kristo na kanyang ipinakain. Ang kanyang pagmamahal, ano po ang ugaliin ng bawat Kristiyano po, mga kapatid? Yung huwag tayong tumigil saan? Sa paggawa ng mabuti. Dahil pag alam natin na mabuti hindi natin ginagawa, tayo po ay nagkakasala. Kaya huwag tayo titigil sa paggawa ng mabuti. Ito po ang aking pamagat ng mensahe sa umagang ito. At sabi ni Apostol Pablo doon sa Galacia, chapter 6, verse 9 to 10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi lamang po sa loob ng pananampalataya, sa lahat ng mga tao, sa pamilya, kamag-anak, kapatao, at lalong-lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Kaya pinapakita ng Panginoon Jesucristo ang kanyang pagmamahal. Nakakagulat, ilang libo kataong kumain. At ayaw ng Diyos, umuwi silang gutom. Ayaw na may pinapakita sa banal na kasulatan na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mayakda po, mga kapatid, doon sa Galacia, ang aking main text ay walang iba si Apostol Pablo. Ang sulat sa mga taga-Galacia ay isang matamdaming liham na sinulat ni Apostol Pablo noong 48 to 55 AD upang ipagtanggol ang tunay na ebanghelyo laban sa mga bulaang guru. Itinuro ni Pablo na ang pagkaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, hindi sa pagtupad sa batas ni Moises. Dahil sa panahon po nila, mga kapatid, ay naroon pa rin yung kautusan ni Moises. Subalit, binago yung kautusan ng ating Panginoon sa Kristo lang. Kaya nga po, yung mga Hudyo, mga Pariseo, mga punong pari, hindi po sila sakayon sa aral na yon. Dahil bagong aral ito. Ibigin mo yung kapwa, yung kaaway mo, mahalin mo, panalangin mo. So, wala na pong pisikalan, mga kapatid. Eh, sa panahon nila, yung mga Pariseo, yung mga itong mga Hudyo, ang pinapatupad nila, yung batas ni Moises. Batas na binigay ng Diyos upang disiplinahin mga Israelita. Kaya nga po, si Pablo ay pumunta sa Damasco upang usigin ang mga Kristiyano. Pag sinabing usigin, nandun na yung sila ay pahirapan. Subalit, makita natin sa Apostol Pablo, Saul, ay tinawag ng Diyos na bago ang kanyang pananaw, na bago ang kanyang pananampalataya, siya ay naging lingkod ng ating Panginoon si Kristo. Isang nadagdag na apostol, si Apostol Pablo. Yan. Ano po yung tema po natin, mga kapatid? Yan, pagtitiyaga sa paggawa ng mabuti. May tatlo po tayong bahagi, tatlong punto. Una, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pakalaga lagi na huwag ang ating sarili ang manguna. Dapat kalooban ng Diyos, mga kapatid. May aanihin sa tatlang panahon. Sumusunod tayo sa Diyos, mayroong tayong aanihin. Mayroong reward. Yun, gumawa ng mabuti sa kapwa at sa kapatiran. Ganyan po ang ating main text, mga kapatid. Sa Galacia, chapter 6, verse 9 to 10. Yan. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan, nakakalimutan natin manalangin, nakakalimutan nating isangguni ang mga plano. Tulad po na pag-aralan natin, ay minsan mga kapatid, ay nagagawa po natin yung mga bagay na hindi natin naisasangguni sa Diyos. Minsan, hindi natutugunan po. Kasi, hindi mo pinanalangin, hindi mo kinonsulta sa ating Panginoon Diyos. Yung bawat kahilingan po natin. Kaya nga po, itinutuwid tayo ng Diyos, hindi natin natatanggap yung mga bagay na iniiling natin. Bakit? Hindi mo naman kinonsulta yung bawat plano. Tapos sabi mo, Lord, napakadamot mo naman. Napaka-simple lang hinihiling ko. Tama. Hindi mo sinangguni sa kanya, no, hindi mo natanggap, tapos sasabihin mo yan, dapat isangguni muna natin sa ating Panginoon. Kaya, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil ang Diyos, ang gusto niya lagi, tayo ay gumawa ng mabuti, mga kapatid. Kaya po, sabi sa Iglesia doon sa Thessalonica, chapter 3, verse 13 to 15, mga kapatid, huwag kayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring mayroon sa inyo diyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo, siya ay huwag kayo makisama sa kanya upang siya ay mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway sa halipagsabihin niyo siya bilang kapwa na mananampalataya. Mayroon po kasing mga nangyayari sa iglesia. Opo. Mayroon mga gumagawa ng hindi maganda sa paningin po natin at sa paningin po ng Diyos. At minsan, kapag nagkamali ang isang kapatid, ay tinuturing na itong kaaway. Hindi po ganoon, mga kapatid. At sinasabi dito, ayan, tanda ninyo sa huwag kayong makisama sa kanya upang siya mapaya. Ngunit, huwag naman nyo siyang ituring na kaaway. May mga kapatid na nagkakamali, hindi naman po lahat ay perfecto. Po. Subalit, huwag po natin siyang ituturing na kaaway. Sa halip, pagsabihin siya bilang mananampalataya, kapwa. Ibig sabihin, kausapin ng mahinaon, hindi bulyawan, hindi nagpapalabasan ng sama na loob. Kasi kapag ganun ang nangyayari, nagkakaroon ng hindi magandang samahan sa loob ng iglesia. Kaya, sa mga kapatid natin, dapat huwag natin ituring na kaaway ang kapatid natin sa pananampalataya. Bakit? Dahil tayo ay isa na sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay bahagi na sa kanyang katawan. Kapag dumating ang Panginoon, nakakatiyak po tayo na ibibigay niya ang kanyang pangako sa ating lahat mga Kristiyano. Kaya nga po, kita po natin na huwag po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano yung isang bagay? Pagbibigayan. Kung sa kapitbahay natin, kapag nagluto ka ng adobo, nagluto ka ng masarap na gulay, inaabutan natin. Di ba, ugaling Pilipino po yan. Pero sa ibang bansa, sabi ng kuya po, bawal daw yung magbigay ka ng niluto mo, ibigay mo doon sa kapitbahay mo. Kasi kung nagkasakit, tiyak, ikaw ang mananagot. O, sa atin, sa Pilipinas, yan. Pag mayroon ka, bigyan mo ng ulam. Pero mayroon namang iba, hindi pa luto yung ulam mo, nandun na yung mangkok. Naka-ready na. Oh, mare, anong ulam natin dyan? Abot na yan. Okay, patikimin kita. Yan. So, yun papakita yung paggawa ng mabuti. Sa pa, yan, mga pangangailangan. Bawa sa gamot. Mare, meron ka bang extra gamot dyan? Nahilo kasi ako eh, meron ka bang gamot? Umisipon ako. Yan. Mga maliit na bagay, mga kapatid, nakakagawa tayo ng mabuti. Yun ang kalooban ng Diyos, pag-ibig. Kaya nga po, sa loob ng iglesia, ay di natin maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Subalit, huwag natin ituring nakaaway. Isa iba pong pananampalataya, hindi ko na sinasabi lahat, mayroong mga ugali na kapag kaaway mo na yan, talagang diretsong kaaway hanggang sumantong sa hukuman. Kaya nga po, yung mga nasa blotter, madalas, sila-sila ang nakakagatan. Yung ibang religious group. Bakit? Kasi wala sila sa aral na dapat sundin, mga kapatid. Yung pag-ibig. Ano pa? Sabi dito, mga kapatid, na supporting verse natin, hindi malilimutan ng Diyos ang pagtupad sa kalooban niya. Tama? Hindi malilimutan po ng ating Panginoon. Lahat po yan ay nakalista. Nakasulat, mga kapatid. Kaya nga po, sa Hebrews chapter 6, verse 9 to 10, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagay patungkol sa inyong kaligtasan, makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan na inyong ginagawa at ang pagmamahal na inyong pinapakita at hanggang ngayon, pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Wala pong nakatago sa Diyos. Lahat ay lantad po, mabuti man o masama. At hindi nakakalimutan ng Diyos lahat ng ginagawa natin bilang Kristiyano. Sa paggawa natin ng mabuti, pagtupad natin sa kalooban ng Diyos. Kung tayo lang mga magulang, ang ating mga anak nakarehistro sa ating isip yung mga bagay na nagagawa nilang mabuti sa atin. At nakarehistro din sa ating utak yung mga bagay na hindi maganda na nagagawa ng mga anak natin. Subalit, huwag tayo magtanim ng sama ng loob. Kung sa pamilya natin, nagagawa nating alisin ng sama ng loob, ganun din sa loob ng Iglesia. Dahil tayo ay pamilya. Dahil tayo ay katawan na ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya, sabi dito, yan. Hindi malilimutan ang inyong ginagawa at pagmamahal sa inyong pinapakita at hanggang ngayon, kanilang panahon, mga kapatid, alam ng Diyos at hanggang ngayon kung ano ang ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon Diyos. May mga bagay na dapat natin gawin, mga kapatid. Mga bagay na mabuti. Huwag yung masama. Kasi wala pong magandang idudulot yan. Una, sa iyong pagkatao. Kung gumagawa ka ng kasama, ano magiging tingin sa iyo? Masama. Gumawa ka ng mabuti, ano tingin sa iyo? Napakabuti. Yun ang dapat iwan natin sa ating pamilya, sa ating kapwa, mga kapatid. Lalo-lalo na sa loob ng iglesia. Ang kakaroon ng pagkakaisa, pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ano pa? May aanihin sa tatlang panahon. Alam po natin, kapag nag-aaral ka mabuti, di ka nagbulak-bol katulad ko, ay nag-aaral, mayroon kang aanihin. Kapag trabaho ka ng ayos, ikita ka ng maganda, pero kung hindi mo naman sinunod ang iyong magulang, hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, eh ano ang aanihin mo? Hindi naman po pwede na aani ka ng sagana, mga kapatid, kung nagtanim ka ng katamaran. Siyempre, aani ka ng kasipagan. Magtanim ka ng kasipagan para aani ka ng sagana. Magtanim ka ng katamaran, anong aanihin mo, mga kapatid? Wala. Kahirapan sa buhay. Kaya nga po, ang pananampalataya ay dapat ating patibayin. Kasi yan po, ang napakahalaga po sa bawat isa. Dahil, kung wala tayong pananampalataya, e paano po, mga kapatid? Ano ang aanihin mo? Dalawang klase po eh. Pananampalataya sa isang bagay na material, pinapaniwalaan mo, pag nagtapos ako, kikita ko malaki, giginhawa ko. Paniniwala sa Diyos, susunod ako sa kalooban ng Diyos. Ng panahon, aanihin ko. Eternal life.
1: Sabi ka sa akin na 1 Peter 1 verse 9, Kaya nga, mga kapatid, kita ninyo itagdag sa inyong kapanampan kaya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, kaya ang kalaman. Sa inyong kalaman, ang pagkakalaman. Ang pagkakalaman sa inyo, ang pagkakalaman. Ang pagkakalaman sa inyo, ang pagkakalaman. Sa inyong kalaman, ang pagkakalaman sa inyo, ang pagkakalaman sa inyo, ang pagkakalaman sa inyo, ang pagkakalaman sa inyo, para sa inyo,
0: salamat. Yan, salamat kapatid Nick sa karagdagan sa ating mensahe. Yan. Paano patitibayin ang ating pananampalataya? Yan, sa Hebrews chapter 11 verse 6. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Ano man naman malulugod ang Diyos, mga kapatid? Hindi mo siya pinapaniwalaan. Kung sa magulang na lamang, may sinasabi siya, ito ang gagawin mo, itong inumin mong gabot, para gumaling ka, hindi ako naniniwala dyan. Malulugod ba ang magulang? Mag-aral ka mabuti, hindi ako naniniwala dyan. Marami naman paraan para kumita, magnegosyo. Paano kung hindi mo naman alam magkwinta? Hindi ka nag-aral, mali-mali panukli mo, lugi. Kailangan mag-aral, mga kapatid. Tulad nito. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Paniwalaan mo na may Diyos. Minsan kasi ang tao, oh, naniniwala ko may Diyos. Hanggang paniniwala lang, pero walang gawa. Yun ang masakit, mga kapatid. Hindi siya tumutupad sa kalooban ng Diyos. Paano ang pananampalatayang yun? Walang kalakip na gawa. Sabi doon, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sino? Yung mga mananampalataya. Sumasampalataya ka. Paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa. Anong anihin mo, mga kapatid? Maganda. Ang Diyos, ibe-bless ka. Akin. Dahil kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo rin sa akin, sabi ng Panginoon. At siya ang gaganti sa iyo. Kung gumawa ka ng masama sa iyong kapwa, ang Diyos mapaparusa sa iyo. Ngayon, hindi mo pwedeng kontrahin. Sinabi ng Diyos na huwag nating gantihan yung gumagawa ng masama sa atin. Dahil ako ang hukom, sabi ng Diyos. Ako ang gaganti sa Kanya. Ipaubaya po lagi natin sa ating panang Diyos. Yun ang pananampalataya. Parang napakahirap kung binato ka ng bato. Eh minsan pag binato ka ng bato, babatoy mo rin eh. Dagdaga mo pa. Bakal na lang. Oh. Pero ano sabi po sa banal na kasulatan? Batoy mo ng tinapay. Ibig sabihin nun, hindi mo susuklian ng masamang ginawa sa'yo. Suklian mo ng mabuti. Kung minura ka, bahala ng Diyos sa'yo. Pinagsabihan ka ng di maganda, bahala ng Diyos sa'yo. Anong pa maganda? Pakita mo pa ng mabuti. Kung may naingit sa'yo, pakita mo ng mabuti para malis sa kanyang ingit, mga kapatid. Yan. Yan. Ano pa? Sa 1 Peter chapter 3 verse 17, higi na mainam na kayo magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang itipahin tulo ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Tama? Mas mainam po, mga kapatid, eh, na minsan nagdudusa tayo sa paggawa ng mabuti. Balik ko ito, ipahin tulo ng Diyos. Tulad ng mga apostol, sila ay nagtuturo ng salita ng Diyos, nagtuturo ng Ebanghelyo, sabalit ano ang kanilang inani, no? Sa mga Hudyo, sila ay pinarusahan pa. Kaya nga po, sabi dito, sakali bang ito pahintulong Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ano ba ang nagkakaroon ng pagdurusa sa paggawa ng masama? Pagnanakaw, sisirungaling, at kung ano-ano pa na panlulukong gagawin mo. Yan. Magdudusa ka dyan sa paggawa ng masama. At hindi yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Anong dapat natin patibayin lagi? Ang ating relasyon sa Diyos. Yung pananampalataya natin sa Diyos. Tulad sa pananampalataya na lagi tayong sumasamba sa araw na ito. Dahil ito itinakda ng Diyos itong araw ng Linggo. Upang tayo magkatipon-tipon. Pag-aralan ang kanyang salita. Una, sa Bible study. Pangalawa, ang homily. Yung homily, mga kapatid, yung sermon. O? Minsan, masakit pakinggan, sabahin ito ay pagtutuwid, mga kapatid. Para sa atin din ito, kasama din ako doon sa mga aral na ito na itinutuwid ng ating Panginoon Diyos. Ano pa, mga kapatid, sa support members natin, sa awit, silang tumatangi sa habang nagsisipagtanim, hayaan mo na, mag-aani na puspos ng kagalakan, mga kapatid. Tulad po, sa Kawikaan, chapter 11, verse 18, anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawa mabuti ay may pagpapalang taglay. May nagtanim ba ng ubas na umani ng kamatis? O may nagtanim ng kamatis ay umani ng ubas? Ibig ko po sabihin, mga kapatid, kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kasamaan, aanihin mo kasamaan. Nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng puspos at kabutihan, mga kapatid. Kaya, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-aani ng puspos ng kagalakan. Diba, mga kapatid? Naghihirap tayo, lalo sa pagpapaaral, ating mga anak, pagtatanim yan, naghihirap tayo. Subalit, darating ang kagalakan. Tulad ng pagtatanim, pawis, hirap, pero pag umaani ka na, may masaya. Tanim ka ng mangga. Pag dumating ang tag-ani, may tuwang-tuwa ka, tinitignan mo, oy, dami ng bunga. May anihin ka. Ako, mga kapatid. Kaya, kung ano yung tinanim mo, ayun ang aanihin mo. Tatlo, punto. Gumawa ng mabuti sa kapwa at sa kapatiran. Huwag kaliligtaan ang kapatid natin sa pananampalataya. Okay. Alam po natin na kapag dumating ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay kinuha na. Sino ba ang magsasama-sama doon? Sa karya ng Diyos. Tayo-tayo din, mga kapatid. Kaya nga dito, sa loob ng iglesia, tinitirin na tayo. Tinitirin na tayo gumawa ng mabuti sa kapwa, sa pamilya, at sa loob ng kapatiran. Bakit? Kasi mayroong pangako ang Diyos doon sa kanyang tahanan. Kaya magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa sa gayong paraan na matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kautusan ba? Yung mga bawat pasanin? Opo. Ano ang pasanin natin? Halimbawa, una na, sa pamilya, sa trabaho, sa bahay, kailangan magtulungan, anak buhay, pagtutulungan. Doon po. At lalong-lalo na po, sa loob ng iglesia, ano po ang kautusan sa loob ng iglesia na dapat natin gawin? Kailangan natin ng leader. Kasi kung walang leader, paano? Eh, ang ibinigay ng Diyos po, mga kapatid, sa atin, mayroong disenyo eh. Sa loob ng iglesia, may nagtuturo, mayroong nagpapalakas ng loob, may kamanggagawa, mayroong nagbibigay. Sino yung nagbibigay? Yung biniyayaan po ng Panginoon. Ano biniyayang binigay? Yung kahilingan mo. Halimbawa, humingi ka ng ganito, bigyan niyo ko, Ama, ng 1 million, binigyan ng katalong milyon, hiningi mo 1 million, anong gagawin mo sa 2 million? Yun ay para naman sa kanyang kapatid. Para sa iglesia. Kaya po, marami yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa na walang sawang nagbibigay ng tulong sa bawat kongregasyon. Di lang po sa Dagupan, kundi sa iba't ibang lugar na kongregasyon. Sila ay tumutulong. Bakit? Kasi yun po ay utos na magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa para matupad natin ang kautusan, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po ang nakadesign sa loob ng iglesia? Mayroon pong tagapagturo. Ay, hindi lahat ay tagapagturo. Bakit? Kasi kahatulan na bas, mahigpit ang nagtuturo. Sa Tiago chapter 3, oh, basa po natin, napag-aral natin, ang aral na yan. Kaya nga po, Ano ang sabi sa banal na kasulatan, no? Na ano ang bawat gawain ng mga kapatiran? Mayroong pagtutulungan, mayroong nagbibigay, kasi yan po ang pamumuhay bilang Kristiyano. Sabi dito, yan sa Roma chapter 12 verse 6 hanggang 8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita, ng pagpahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo, ang tumanggap ang kaloob na pagtuturo. Verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob na pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay naman inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, ay gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging masaya tayo, maging magalak po tayo sa lahat ng ating ginagawa, paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At diyan, na natutupad natin ang kautusan ng ating Panginoon Jesucristo. Mayroon po mga naka-design. Kaya po, mayroon nasa abroad. Halimbawa, sa loob ng pamilya, yung anak natin nag-abroad. Bakit? Para lumago ang pamilya. Para suportahan ang pangangailangan. Kasi ang magulang, tumatanda yan, hindi yan bumabata. At kapag tumanda ang magulang, wala ng trabaho. Kaya ang gagawin ng anak, kailangan ding suporta ng kanyang magulang. Kaya nga po, isa po yung example yan. No? Kaya sa loob na iglesia, huwag hayaan ng iglesia ay bumagsak, maghirap tulad sa loob ng pamilya. Huwag nating hayaan ang iglesia na mamulubi. Anong dapat gawin? Magtulungan po mga kapatid. Magbigayan. Anong ibibigay natin sa loob na iglesia? Kailangan ng pera? Opo. Sa loob ng pamilya, kailangan ng pamilya. Sa loob na iglesia, maraming bayarin. Kurente, tubig, at marami pa. Binubulay, binibigay po natin sa mga kapatiran, sa mga namatayan, sa may mga sakit, mga nangangailangan. At hindi yan masasayang, mga kapatid. At dyan, yung bawat pasanin sa loob na iglesia ay natutupad natin. Yung kautusan ng Diyos, pagmamahal. Kung mahal na mahal mo yung pamilya, mahalin mo rin ang iglesia. Yun po mga kapatid. Ano pa? Yan. So, unang 1 chapter 3 verse 17 to 18. Kapag nakita isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid at nangangailangan at pinakita niya ito ng tulong, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? Kaya sabi nito, mga anak, huwag tayo magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. May kaya ka. Pero pinagdadamot mo, ang pinagdadamutan mo, ang Diyos. Lalo-lalo sa loob ng iglesia. Ang kapatid, kung may kakayahan ka, bakit hindi? Alam po natin, lahat ng ating gagawin kabutihan, mayroong reward. Dito sa lupa, natatanggap natin ang reward eh. Sa Diyos pa kaya, mga kapatid? Mayroong ibibigay sa atin lagi. Kailangan, mayroong gawa. Huwag mo sabihin, oh, pagkabusog ka, main ka. Yung mo naman binibigyan, paano yun? O, tutulungan kita, pero sa magatay ka na 10 taon, wala na, 10 taon. No, mga kapatid? Kaya, sabi dito, mga anak, huwag tayo magbasa sa pamamagitan salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga po, masasabi bang siya yung ibig sa Diyos? Kung ang isang tao na pinakait mo yung mga bagay na pangangailangan, na humihirang. Diyan natin mapapatunayan bilang Kristiyano ang tugon sa bawat kapwa natin. Hindi lamang po sa loob ng iglesia, kundi sa pamilya at sa kapwa natin, mga kapatid. At diyan na pinapakita ng isang Kristiyano ang aral na tinanggap niya mula sa Panginoon. Pinutupad niya ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ano po sa 14 verse natin? Yan. Kung kayo ngay mga alagad ko, Ito ang bagong utos. Sa chapter 13, verses 34 to 35. Isang bagong utos na binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayun din naman, magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Makikilala na lahat na kayo'y mga alagad ko. Dahil ang Panginoon, anong pinakita po sa 5,000 katao? Habag, pagmamahal, ayaw niya umuwi. Nagutom. Tayo bang mga magulang kapag dumalaw ang ating mga anak? Pinapaalis ba natin? Alis na kayo. Ha? Kung may pagkain, ito pinapakain natin. Kung mayroon tayo binibigay natin sa mga parents po, susubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo, sa apo mo. Yan po ang realidad. Dahil sa pagmamahal. Saan po natin nakikita yan, mga kapatid? Una sa Diyos, dahil binigyan tayo ng aral na ganyan. Hindi pinakait ng Diyos ang mga bagay na dapat nating matutunan at ibahagi sa ating kapwa. Kaya ito ay isang utos sa loob ng iglesia. Pag-ibig, pagmamahalan, pagmamalasakitan, mga kapatid. Kaya nga po, ang Diyos natutuwa kapag ang mga kapatiran ay mayroong pagkakaunawaan. Ang Diyos nalulungkot kapag nagkakaroon ng hindi maganda, nagkakawatak-watak, nag-aaway-away tulad sa isang pamilya. Sino ba ang magulang na sa loob ng pamilya nag-aaway-away? Ang unang masasaktan, ang magulang. Dahil ayaw niya ang kanyang anak nag-aaway-away. Gusto niya laging bate. Gusto niya laging busog. Gusto niya laging maganda. Ang Diyos pa kaya, mga kapatid? Ganyan din ang Panginoon. Gusto niya. Tayo ay nagmamahalan lagi sa loob ng iglesia. Pagkakaunawaan. At paano isang napakagandang taglayin ng isang Kristiyano? Mapagpatawad. Mapagpatawad, mga kapatid. Taglayin lagi ang pagpapatawad. Kamali ka, nag-sorry, tawarin mo. Hindi yung isara mo ng pinto, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Gaano kalaki ang kasalanan mo? Si Apostol Pablo, inusig ang iglesia, napakalaki ang kanyang nagawang kasalanan. Kaya nga sinabi niya, kung ikaw ay makasalanan, mas higit akong makasalanan. Dahil inusig niyang iglesia. Dami niyang ginawang masama. Kaya nga po mga kapatid, ang Diyos, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Kaya nga po, ano ang kanyang tinuturo? Pag-ibig. Magmahalan kayo upang makilala na lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa loob ng tahanan, mga kapatid, isang example na lang pong gawin natin. O, bilang Kristiyano, iwasan po natin o alisin yung pagbubulyawan. Kasi ang kapitbahay natin, napakalaki ng kanyang radar. Ayan. At kapag tumama sa kanya, tatagos dito, tatagos naman sa isang kapitbahay. O, diba? Ano ang sasabihin nila? Ayan, mag-Kristiyano yan. Pero tignan mo. Yung isa, ganito magsalita, kaya iwasan. Tanggalin na lang, mga kapatid, application po. Para tayo mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo ay napakaganda tingnan. At sino mapupuri? Ang ating Panginoon Diyos. Siya ang pinupuri ng bawat nakakakita sa paligid natin. Yan. Aral at application po. Pagtitiyaga sa kabutihan, ang paggawa ng mabuti ay nangangailangan ng pananatili, hindi pagsuko. Kahit na nahihirapan po walang nakakakita, huwag lamang pong pakitang tao ang ating pagbibigay, mga kapatid. Ano pa? Nasa tatlang panahon ng Diyos, ang pag-aani o gantimpala ay dumarating sa tamang panahon ng Diyos, hindi sa ating sariling panahon. Ang Diyos ang nakatakda po lagi. Manatili po tayong nakadikit lagi sa Panginoon. Lagi din ugnayan natin sa Diyos. Pananalangin, mga plano natin, panalangin natin sa kanya, hilingin natin At tayo po ay aani sa takdang panahon po, mga kapatid. Paggawa ng kabutihan sa lahat, ang kabutihan ay dapat iparamdam sa lahat ng tao. Hindi lamang po sa material. Hindi lamang po. Kundi sa pagtulong. Halimbawa, nangangailangan na magbantay sa ospital. May na-ospital na isang kaibigan. Walang magbabantay doon, brother. Sige, ako na lang munang tutulong, mabantay. Walang masakyan, hatid kita. Yan po, isang pagpapakita ng kabutihan. Kahit hindi lamang po sa material na bagay, mga kapatid, may nagagawa po tayo. Yan. At ano man ang kanilang katayuan. Minsan, kapatid, mayroong isang ugali, tipulan. Tutulungan ko ito dahil may makukuha mo. Diba? Tulad sa mga, di lahat po na mga politiko. Okay, pagbibigyan ko ito, kasi mayroon akong mahihita. Laging may kapalit. Magbigay ako, may kapalit. Pero, ang gusto ng Diyos, magbigay ka na, huwag ka na magantay ng kapalit. Ayan. Ayan. Ano man ang kanilang katayuan, mahirap man o mayaman, mga kapalit. Huwag kang magtatangi, mahirap. Ano ba, bayad dito, wala namang hanap buhay ito. Huwag po ganun, kapatid. Dahil wala po imposible sa Diyos. Eh, mayaman, okay, pahiramin ko to dahil mayaman to. Anytime, magbabayad. Nagtatangi ka nun. Nangungusga ka na. Dapat, ang kabutihan, huwag tayong pipili ng ating papakitaan. Di, pantay-pantay po. Dahil ang Diyos, huhukuman tayo ayon sa kanyang paghukum sa akin, pantay-pantay po, mayaman man o mahirap. Yan. Ano po ang ipriyoridad natin? Yan, may special na diin sa pagtulong sa mga kasamaan sa pananampalataya. Yung ibigay natin ng diin. Lagi po nating kalingain, lagi nating ilagay sa isipan, lagi ang mga kapatiran, hindi lamang po sa loob ng iglesia dito sa Tagupan, kahit na po sa ibang congregation. Mga kapatid po din natin ang mga yan. Yan po. Yan. Para aplikasyon, huwag susuko, huwag patuloy sa paggawa ng tama kahit sa paraang walang resulta. Yan. Gamitin ang pagkakataon kung may kakayahan at pagkakataon gumawa ang gandang kabutihan. Magmalasakit, pakita ng pag-ibig sa kapwa, lalo sa pangangailangan sa loob ng komunidad ng mga sumasampalataya. Manalig sa Diyos, magtiwala ng bawat mabuting gawa ay may katumbas na pagpapala sa tamang panahon. Balikan po natin, recap. Sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan po ang conclusion natin sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10 ay isang panawagan sa pagtitiyaga at aktibong paggawa ng mabuti. Binibigyan din nito na ang pagtatanim ng kabutihan ay may garantisadong ani sa tatlong panahon. Kaya huwag tayong susuko, ang pag-ibig sa kapwa, lalo na sa kapwa Kristiyano, ay dapat ipakita sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Naway sa mensaheng ito ay makapulot tayo ng kabutihan na ating taglayin, ilagay sa ating puso ang kabutihan ng Diyos na binigay sa atin, ay padama natin sa ating kapwa. Happy Lord's Day po.

Part our lessons in the book of 1 Corinthians. And 1 Corinthians chapter 7 verse 8 down to 11. So our mana for today is entitled is divorce okay, no? Yung paghiwalay ba ay okay lang ba, no? Kasi yan po ang uso ngayon, no? Sa hindi lamang po sa Pilipinas, pero sa ibang lugar din, mga kapatid. And ang iba, ginawan pa ito ng mga batas or law. No? Okay lang ba talaga? In the first place, tama lang ba pag mag-divorce? For any reasons, for any explanations. Now, dito po natin malalaman sa book of 1 Corinthians chapter 7, verse 8 to 11. Kung okay lang ba talaga, no? Is it scriptural? Or sige, atin po yung pag-aralan. Now, allowed me to read the following verses in the book of 1 Corinthians chapter 7 verse 8 down to 11. And it says in English and Tagalog translation, I say therefore to the unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry. For it is better to marry than to burn. And unto the married, I command yet, not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. But, and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband. And let not the husband put away his wife. Sa Tagalog, ito po. Sa mga hindi pa nag-aasawa, at sa mga babaeng balo, sinasabi ko na mas mabuti pa sa kanila na manatiling walang asawa katulad ko. Ngunit kung hindi na nila kayang pigilan ang kanilang mga sarili, sila ay dapat ng mag-asawa dahil mas mabuti na sila ay mag-asawa kaysa mag-alab sa pita ng damdamin. Ngayon, sa mga may asawa, ibinibigay ko ang utos na ito, hindi ako, kundi ang Panginoon. Ang Panginoon, ang babae, ay hindi dapat humiwalay sa kanyang asawa. Ngunit, kung siya ay hiwalay sa kanyang asawa, dapat na manatili siyang walang asawa. O kaya, ay makipagkasundo sa kanya. At ang lalaki ay hindi dapat hiwalayan ang kanyang asawa. So, yun po ang nakasulat sa ating pong talata na ating pong binasa, no? Malinaw po mga kapatid sa ating binasa. And brothers and sisters in Christ, and always listeners for this program, one of the big questions regarding marriage is if it is okay to divorce. No? Is acceptable for any reasons. People declare irreconcilable differences and file divorce at an alarming rate. Now, is this what God had in mind for marriage? While the laws of our country may allow divorce or any reasons, what does God say about it? In 1 Corinthians chapter 7, verse 8 to 11.
Apostle